0: 5 horas 20 minutos xa Mosambique xikati xa longoloko wa hluke nyambani laha RM kota hi xihena wa sithathu ina hi nga ta phunqa mthetho wingsetilekinene.
1: Longoloko
2: Hluka Inyambani
1: Yindzu ya Instituto ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya Inyambani.
3: Mwingiseti gichile wa sangula longoloko wa Hluka Inyambani ka mixo ya nyamuntlha ku hundza ku ntlhanu wa masiku ndzeni ka hoti ya Mawuwani a lembe ga 2025 ni ginwe ku nga longoloko wa Instituto

0: Sawa nami.
1: Avanana anono wa wena vakhata lavona vaya masengweni.
0: Eh so vana na ba so vatsonga munwe ni onse anu munwe ni sishiana. And no why so zwizwi alo mufeni ofamba eshimoyo mabona.
1: Atshoverwa wena ushavisa wohle lomu kama havi o nwanana ufamba ushavisa handle.
0: Na dava imi famisa zwinwana ni phone vansi fonela mina ndzi rumela kumbi matsimbu kumbi zwifaki kumbi mahira tsumela vhilankulu nyasuru maputo
1: kasi abulukia kumbeleni aka mfumu chinula ku kombela ka xikateleche
0: aku kombela leti ndzi lava ku kombela yini parti ya aku ndzi federela sithu yinwani pra kama lwa wa mayanga pa xitulifre ndzi kumeka ni swilo swa freshku kama wote dishanero xanelo xa loko ndzi nga na a sithu ya ku vhedariwa swi nga ta mahimaka ya mfuwo tihomu ni timbuti ta vanhu u tuya xa ku hlongola i swa karata ngopfu
1: a timvuta ingene ka mlomba sengwa wena
0: tangene laha kaya to chikela
1: tiga tshovela
0: ta gabe mimi
1: loko ku tala mati ma yisa ku yini a ma chikele mati lomu
0: na da lomu a ma chikele mati lomu yani a baxeliya hi ma nghena mati ndzi ri masini ka ku khwela nyana ka maloxa ndzo disela ya baxa
1: loko timvuti ta lomu swini u mahaku a swi vau tihlongolisi
0: ndzi ba yini a hi swigubugubu pra ku tihlongola
1: ta tsutsuma
0: ka man'wana a tivhumeli ne hi tirhisa swa malampada a ku fukara
1: tingene ni mumu uni usiku
0: ni usiku ni mumunada tingeni
1: u swivisa ku yina ku tingenela
0: ndzozwa hi tindzwana timahaguwa ndzi huma ndzi fokara ko ni twona ku i tihomu hi mfuwini
1: kasi eka vanhu lava va tshamelaka mawoko va nga tinyiketelaka ntirho cini a xileletelo byi siyaku
0: a xileteni siyaku ndzi va byela vamamani va papaya hi tirheni loko hi tele lomu masin'wini hi nga ta fa hi ndlala a xoxe hi xikuma leswi xi lavaka sabawa swa kuga swa gunisa vana va hina exikolweni
1: ka xikhati lexi ndzi ta rhamba enakulori wa ntirho Alexandre Gwambe ni andlalo mahungu a mixo nyamuhla
2: a mfumo wa xidoropana xa le ka Maboto wu lava ku vhunetela a ntsengo wa 10,395 wa maphurojeto ya mabindzu mayelano ni fundu di development local ya lembe legi ga 2025 lawa hi makuma na yena Sonia Alberto
3: hi bula hi maphurojeto ya mitirho ya urimi ya ufuyu ni uxavisi a kobanati wa xidoropana xa lomu ka Maboti hi yena a nga wula ndzhaku ka mutlhangano wa ku lunghisela a maphurojeto lawa leswaku a maphurojeto ma nga langiwa ma ta vhunetela a ku andzisa a xidoropana xa lomu ka Maboti hikwalaho Alfabeto Mazivi i kucetela swa ku vonhle lava va tikuma a timali leti va fanekela ku ve va titirhisa ndzeni ka maphurojeto lawa ma nga langiwa
4: hi vona kula leswaku nyamuntlha hi wa hi tlhanganile laha kasi ku ve hi wona hi hlola maphurojeto ma nga makungu lawa a mun'we ni mun'we a nga mamaha kasi ku hi kota ku ve hi vona ku maphurojeto ma nga ni ma ringanaka ku ma pasa kambe hi wala ku vona swa ku wotlhe mapovoasons lama nga kona lomu ka district ma ku na ni vanhu va nga matera maphurojeto kasi ku va selectionariwi a vanhu lavayani ke hi leswi hi nga tlhanganela swona khwatsikhwatsi nyamuntlha kasi ku leswi hi ve hi ni ku xalala porke hi ve ni madibati hi tlhela hi vona leswaku mapovoasons ya hina wotlhe ma na ni vanhu lava va nga nyikela maphurojeto ya vona va tlhela va selectionariwa kasi ku va kota ku ma va finansiariwa lexi hi laha ku leletela a va lava va to nyikiwa a mali leyi porke va ta yi kuma na ku nga hlwelangi hi laha leswaku a mun'we ni mun'we loyi a nga tsala makungu ya yena leswi hi vulaka ku i project hi xilungu neta a kuma mali liya ku lava ku a ya yi tirhisa na a nga fambi na a lahleka ka leswi a nga ta na swi tsaleli tenga a yi tirha a tirha ka leswi a nga swi boha ku hi swona a lava ku swi maha
3: a mfumo wa xidoropana xa lomu ka Maboto

0: kasi ku nyikela timali ka 135 wa maprojeto vana ni mali ya 9 milioni wa mametikali. Akachikatileji amufumu walo mukama bodi hikutirisana ni varangeli va postu ni malokalidad ya kutsalangana hilawa vafamba kuva chiukisela afambo wa maprojeto lawa manganyikiwa atimali alembe ginga hunza ga 2025.
1: Avahanyi vale ka velakulu vanga kumwe xenofobia tikweni ga le Juni va kombisa ku xukuvala hi ku pfumala mintirho lomu kaya lawa mahungu heta makuma na kaxitigu mfumi.
2: Avahanyi vale ka velakulu vanga tsuma le Juni hi gujiguji ya xenofobia va khala hi ku chota ka mintirho vula leswaku loko mintirho yi kona a va ta tshama kwalomu kaya va tirha. Hikuva ku na gujiguji kosi leyi wonekaka le atikweni ga Juni. Vona va siyile a wonela gazi le mapinyani loko na va amukele a swakunga swa ku va fika ku ga ni maxaka rilo hi maroso tinyawa sikiri munyu mafurha ni sabawu
3: kela kole a tiyita chikela suka wu humelela tirho a swi kota ku fonela hambi loko ndzi khile ndzi ya kole maxaka ya ku nga kaya ndza swi kota ku tshika lina ndzi tshama ndzi wanda tirha laha kaya loko ntirho wu yisi loko hi wuyela ngopfu swinene ku tala kona hi ha gondza wu pedrero leswi nga tshamisa leswi tirhwahi na ku yaka laha nga kola homba hi kona hi vitanaka wuyani sel hi loko ha chikela ka mani a ha chava ka kamo sweswi byin'wana siku a ni bijitaka hi nga tshuka hi ku maxi sweswi ha chava leswi nga swona bya hombanyana hi switsongwana bya hombe si na hi bonga a swoga leswi mi nga hi nyika swona ngopfungopfu na swi bonga hina a ku nyikwa
4: a vitisi Zak Rafael Vilankulu
5: aku ya tikweni lela a hi kwazo hi tsakisa xiyimo xa mahanyela ku kupa David loko hi jambela ka matomo man'wanyana hi nga tshika hi fambe hi kuma a wu twemenya na kakinene a hi swi khuka hi nga yi lavi mitika ya lo Mosambiki swa kapa laha ku vuleka wu komunyangu u ya kokwalaho na u zama yena u zama wu tuma ni kokwalomu ha gongondza a yi vuleki munyangwa ha swi lava ku tika lomu tikweni ka hina hayi swaku ka hi nga swi lavi ende ka nkarhi wa sweswi fela a ku na tiko leyi u yendlaka lexi hi nga wuya hi no tshama kombela ku loko kwasi ku ku swa koteka opportunity leyi vi kona ya ku mi hi pfulela minyangu yaleyo hi kuma ku hi khomakhoma na hina lomu tikweni ka hina hi ta humula siniya loko hi siniya masimu man'wanyana wa yi kela nhloko wo yi duma a ku leswi ndzi nga la ndzi ta yi tlilisa ku yini a ku nghele swa xenofobia ntsena a wu givengu gi nyingi sika tiko likiya
6: maxivoni swa ka mfumo a wu ri vakeli munhu u ta hi no tulukeka ku ive va hi vitana a ni xidi mafumo wa hi vitana leta ku makulana hi vula swilo swa ku a hi sukanga swa swinene mina liniyani tiyindlu leti mi nga yi tlheka tona bya hina leswi nga xava kotira ku posaka hi byi tiketeliwe ku hi sitiliwa byoxe vamakwerhu va fika ni nga wena wutomi xikwa maka wa hi kombela leswaku vhela loko ku ni ku ni nchumu xa ku munhu vuna vhela hi khomakhoma kota xima hi wuya vhela hi no ti tshamela a xi ha nchumu hi mahaku a mi ta hi vunu kota joni ku ni risk ngopfu xa loko huri mutukwani bya wa wo chachi ma ndzi wile ku ndzi tekele khwatsi a ndzi chachi mfumo leswaku huwo swaku opportunidad bya hi kalela maku loko khwatsi mfumo va swi kota vhela awu a hi kombela kambe ku mumu hi vuna hi yoho a vurindadinyana ka ku munhu o kumbe nga ka hi tixaviselo swi bakana ni bya hina hi timahala na gosa hina yi famba yi ya phambi wilma valerian valo
2: a dimisadori wa lomu ka vulakulu Jesus Remedy wa kombela vuaki va hanya kasi ku va vona tixaka leti ti nga wuya hi Joni hi gujiguji leyiya xenofobia
7: twa ku a muwuyangi hi wukhwatsi ka ku muwuya mawuyelo ya manene swi muluzile titshomba ta n'wina mu nga mahako seyo kani leswi hi xi kombelaka hi ku mu ta patsana ni hina tixaka lomu tikweni mi vona ku mi nga tirha matirhelo muni kasi ku tivuna lomu mingangweni ka n'wina no ku ha mu nyika ka mhana a tamu wa ku mu tikhoma mu cuka phambeni a ku cuka phambeni hi loko a ku mu mahacokari kasi ma kota ku tivunetela kota ha swi tiva ku n'wina mu wile hi mawuyelo ya ku kala mu nga tilongiselangi ta a mfumo wa hina wu longisele a makiti lawa mu ma wonaka lawa kasi ku ve mu ma amukela mu ta mu ya wona ku mu nga mahisa ku yini mun'we ni mun'wana laha nga n'wini ka yena laha wuxakeni ka yena a hi wuli ku a makiti lawa hi mu nyikaku nyamukha lawa ma ta ya ma ya lulamisa joke a ndzeni ka vutomi ka n'wina e ku i ndzhava wutsongwani kasi ma moya wona kuna mumacho.

0: 2,500,000 meticash kuwape varikukumbira kuti bungano ngalive risibudire mukati mukuvonerera vanowanika vashita ushaishi wari ngokuti mare yayaidikana kuti ibatiswe mukati mokundandisa kana kutambarudza mapoto magezi kuti agume kuna veya vasvikatova mawana ngoya inozohuridzwa kuti ende kotenga zvimuchini zvinzwa kuti zvizoende kodihwa kuna ndaraunda kwapi kwakava kushi hoshohwa zvimuchini zvokare zviya. Pauno mukuvo zvinotenderesa kuti tiende kobata soko rinoreva kuti chikungano chovarimi Union Provincial de Campanes zvimuno muinyombane ngocha chiri kuwanika mukati mubasa rokusosera vagondeki vacho ngomudistritro omwini kuri kuwanika kushisosehwa 26 varimi vanobva ngokuna mutundu joshinjingiri kovane mbenyane zakanye bingwane sefane pamwepo nogizha ichini guru kuna musongano ijwari jokujijisana kupekeja uzivi kuna varimi kuti vave nouzivo kubatisana pakati ngopa kubatana kana nokuziva mutemo ojo marimwa
1: lezvi zvizvilavako hiku antiro lowu wa urimi o lomutikweni kukumeka kufanana kamadireti entre vavasati ni vavanuna ni tijove tikuma akufanana laha kamya tirisela ni mamahela ya zvilo swoke leswi swi mahiwaka mvunguvu lomu ka masimu aku vakumana vonawu a vavasati na vanyi maduat titulo duzo da aprofitamento de terra então porque swi kona xihena xi ta ku na swi voneka ku vavanuna hi vona va tselelisaku a matitulo hi mavito ya vona loko va nga hi kona laha kusuhani a makampanya lawa ma mahiwaku hi mufumo matama hi pfukwa porque bava wa muti a nga kona então a swihena leswo a Union Provinciale i tirha lomu ka ku byi hundziwa a xikarhato lexo ku kumeka ku wanuna ni wasati na vanyi madireti yo fanana
0: kuvereketa kwa Saida Melia na kuri mutungamiriri wechikungano chovarimi muno muprovhinsia yo Inyombane achibhuya ngobasa rakava richitanga ngomusposa rokupekeja mipango yakarongeka kana nokujijisa varimi ngokuziva kubatana mukati mobasa ravo pamwepo nomutemo ojo marimwa musungano waro kujijisana unoguma kumbiri chitatu chino tinofunga masoko o inyamas ngo eya anofambirana no okororo mudistritu oro govuru kumukuriro ino province yo Inyembane idistritu rari kurehwa kuti rikuvetera kukorora pedo po 26 zvuro zvomarimwa okusiyana-siyana pamutengo uwari kurehwa kuti 13 zvuru nozviro kunja zvotonera dash jakava chikorohwa jomabonore mapfunde manduwi pamwepo nomadioka va Nelson Nyanala na kuri mutungamiriri wemabasa o marimwa mudistritu oro govhuru vareva kuti sure kwoushavu varimi vari kukombidza kuti basa rinozofamba
2: nzola ku nomugovhuru zvaoneka ku hebon kama ortikula na hi fambelana ni na hi landzelela a magezi lawa ya president wa hina Daniel Francisco Chapo a wulaku ku kada muti tenki wuni pelimenjo chipanzana chaku akumaha pelimenjo matsawanyana pra ku hunguta ku hi teka mali ya haxava matsawu le mercado zva woneka nguvunguvu lomu kuguvhuru particular a vila ya Mambone kwazi kaiki ntalion kia inga kona kuna ni pelimenjo kofi kuna ni alfasi kuna ni ava humesi mali pra ku xava alfasi sava home semana para você vai com o porque João que já lá caia do resto que já famba muito bem cango ali a tirarme senão
0: mume kovarimi ndimaina Laura Frank anuani kashirima apa mtundu

0: ungeli wale kae se bo swikota ku huma u ba khapi ya kafe laha kitchen ka hina la khilweni u ba khapi ya kafe unga se Bernard Salomao ma swikota ku mukuti wa khapi ya kafe ka mishule hakunene ya 5 ka agosto lembe ga 2020 isesh
1: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigelu cha kumaka kahina humba nyanzi yotia mungiseti radio radio mungiseti
2: radio msebika ao serviço do cidadão
0: 5:55 já Moçambique, rimase jungalus mungiseti kutava jornal da manhã lá radio Moçambique andlalo mahungu ya kusukela tsinza ka mitru hina ka maputsu vungile ka wena u nga swi kota ku vuka ni mitru ya RM ka mishule ya wasitatu wana ku tsandzela ku kufuxa swi tsandza madoda tatela kuma manziku wa zina swi lava u phasa maka xipecelo va tsala ku musambikano kuveta hihi wana u vukela kuna hina bela nkulungwani wana wa ku tikhurukhuru la mvulo wena kuwana wa hela mubedweni a wu vona swaku mubedi wa ku defata na khwatsi kani leswi kula ku sala ku humula wu ku kalavela wu ku kalavela u humbulukile ka wona mubedu fambeni ka nkama wa usiku se leswi gicileku swi vona ku usi ya wu humbulanyana wu tata ku ta tirha ni usiku kama wa ku wena u humula wona wu tirha machichana kero vuka mungiseti kwatahulela kwima sejora xi journal da manhã kala seyo tudk omema rye minyambani mpangalato wana kuna radio fana le Musambiki ya chiradwana hi radio Musambiki kanu makumo malembi na ipalusha Musambiki siku ga dosh ka outubro itava hi eneta lembi legi kanu makumi ni gimu malembi 51 la xitara tuni fambisa khwatsi an'we movha wa wena u nga hi ku wangela ku halo wa mina wa pfumela yenzulunene na wu pangalatiwa hi RM

hakuna chigelo cha ku wena mongisetu kumeka na ukari wa hlukana na hina ya ku swoke ma ku zama ku va hitsakisa wena u chigelo cha kumeka ka hina humba nyanzi utia mongiset radio mongiset wena nga ntirweni nga tatele mabulu kula ku tira da kumeka na mukari mu kontra la ti news ka manu wa ku huma ntirweni famba hi ku bula kala kaya kutani ku mu tshama ka ndhawu mu bula loko mu hetile ntirho nyamukha mu wetile ndzima n'wina ya ta ntirho na leswi rhamba tamiri swimoyana wa ku ngoni mungiseti wena u kala ku nga se khoma rem khoma swa leswi rem nyambani.

0: Ava ora se via popopo popopo popopo. Ufurumera parwana kuniluwa kona. Wananga nyifanya parwana. Ndipo yo baba baba baba baba baba. Baba bivato badama. Ali baba hi. Ahi kara vera ngudu. Kulopo na yivya jonyo nyingi nyingi kutulenzia. Kwaza kuwana nzenya ngoka vakoko. Ninge uningere yivya. Wanu wamba nyingi nyingi kutulenzia kunanga iti nzenya ngoka vakoko. Adu baba hi gengi dzisa. Baba yu gwau dzisa mao. Kwa naba wahanza kopi kuzuro ongwe. Mwingi siti kwa naka Msambiki na ni 15 yores.
1: Radio Msambiki, Inyambane.

Ane Balzinho, rendo wangu kuwe, yembiwa kwa na muweka provincia ya Inyambani. Ina dana Rafael Sitoy. Mbisitona. Ina atula ni uchenji kalama zeset. Chikatinuwe ni mahungu.

0: ntsangano wu avanisela McCollman, Kavalena, vaxavisi vaxavisi va tinjhanci emadorobeni da Inyumbani ngo xigava xo khata ku ningwa McCollman yawa ngo ka ntengo wa ntlhanu wa magumi ya vamami vaxavisaku tinjhanci tixuwa kasi nkwanahawa ka mitumuyiwa ku xina kota ku chukwatisa maveketela ya tinjhanci kasi ku vitisisini ntangeli wa Ocean Revolution amuwa Inyumbani Antonio Cabral a tlhamuseli to takheni kuleka ku ve tinjhanci ti civeketwa ngu tindzila tiwa tatinene ku ningelwa ka swona simahasiwa ku nave ku di ndzilamo yo kambia ku ninga lisima ka vathu valena va xavisaku tinjhanci. Higameta hawa mahungu ya kulumba bitsiku da munhu 5 wa Agosto didambi 2026. Mahungu mangatiswa ngu Paulo Masangu kumakuni Bernardo Salomão angadunwa ka michini. Salai.
1: Muengiside mahungu ya Inyumbani.

0: mane dina hana ngai chamsela ngaumane
1: mekina rafael
0: mekina rafael gilundu umela chilundwini
1: dokotari magodunganye
0: mekina chilundu ngai chamsela nguhora na kwako makulelo ako ubele kidungu madembe muni ukulisa kuchana
1: madembe parinisikisa tona ngashimala kanye madembe mpuri tata wangu era complicado wamona masenala timhika atata kuno mfundzula chikwalani tibela ngwampara kuno chidawo basi mpeketelani aha kupandiki kubandiki dawo ngikhena puri chintula chikwalani tengula ncha wana chana tikhawa zwatikhawa
0: udi udinela tikhawa
1: tanga khayi wona mwanangu ukhoka ngwa ante ane kame ngombile para ku ane nokha che acherisha pa phete yokola yaho khawe ile yahombela ku yobwe bwe yahombe yokha sinto
0: ifene
1: ifene ya loko chita ka nonga chikhu ine yona kheni uzusana tsikisi ala kuze makuhaka para tu
0: para kupeka ukwanti utu woni do mama kilini
1: ani oh swana ana kana ngamba madembe ngona madembe 60 izi kufatra misimanya para completar 70
0: 70
1: sim
0: majonga chitipo ngachitigere
1: ngo tsema ndikabelekwa nayo mara isembe achikale
0: khale simbi yamangiza
1: yamangiza khande ya frank nada purusa chino naita kwa khane a devinga ditu khane katumbi ninthwa hombi ngunta
0: Stendano majonga dichitiona meme hambe vafana ungavemisa
1: ah eto takarata kuti akunditi makungunta mawoni hanyangongwata yana kuri kuno wangu hanu wangu mereka kuchana chala kinyata kuparanjuka kuti chana ana kana mba prodizamira sakhala karata banna ma nchakara bana imana mara kuzachini jisa
0: nada
1: nichikombera khane ninge prancha inyi eh tizamira
0: kula kuti shave shaise ubona
1: ndikachitogwenda kukasakasa so sepo sakudya ye ninge majenga chizama kuti ngolangwati
0: Hichi bwo bwana kutsana kwa horana kwako na udi bota ngutone tota mitumo yako.
1: Horana uwa. Ukena u
0: Atunga kulisa tone.
1: Ina ngutone omba kuti kana horana ngo nokuli masikana nga uziva uhorana kufana ako vavuzwa ko horana ku horana watsamba. Ana kana nga uziva porque neta zwo kana kuna ne kukona kuna ne into hanya ko nithu kamba. Sha parisa ndi madembe nyana ya kuoneka nguntama.
0: Ukade kuna mororo duwa hombe cha.
1: Ho,
0: Udini madembe mangano pelo menos?
1: Madembe ndi muka ma 20 tali anu.
0: 20 tali anu ulingati viri?
1: Ishi ben.
0: Uo hemba?
1: Kwa nako hemba nguntamu.
0: Ujumba siho?
1: Nisi siho, wakuna katitata walidiku, nichi nyenyesa. Nukulisidu usi wana. Tatu wangu achini shanisa. Ahambani mamu wangu udinga dinkama. Achini ahambani nisini kalibasa, nishaniso nga ama drashta. Bas. Mamu wangu supera nikola ndine gere pene prango ponta. Tata wangu ane era njuni njuni tipo. Tata wangu kudini njuni njuni ane. Azitsula jona achinsiya ni mwanana mamu wangu ane mwalanda wa kirezi wo satameta ane. Kirezi wo ane satameta ku A. Asar achikulisa loko adukulisile. Ni ngulu kwanyaka karra nunta. Sa mama mabringatera mabringatera. Adenga dukusura kwetu mwana sha akubulilo khanga khasela chi mana mibungu khanga siani mbangu kuluveta asala mungu achi mahabe bringadera chi achamukera mimba yangu ane achawe atate porque joni akal vachima uwanu dos meses no
0: uwanu 6 meses 8 meses
1: era zoto
0: era uwanu 6 meses total zoto meses ni dembe ni half
1: eh achawe atate mandukhela anjano kinki kinga chikan eh kom aku kiris khadi kinga ta mara shandika kan shandu kan dosh mes ndi humida hand achikena ko porwa soko jona kala lokwa choko sian mba chinsian mba sikata kwako uchira mana shandu phul kala dzoko ni uta mara ko ngani rekela matihali shanta mara kwata ni chiphela ku khalaza sofer ndinguto tatongo ro kwadodi ngu jona ta mkhana ane na hwan atala ku zoko khani chan mamongo ndi mara ku dawa porque adoko sibulani into bahanya ku vosele ninga ni mwana wako atumela ku doni chitekwa ni cha tsotswalisana ni chipa mbiata cha phase nguko machikani tate ku nguchi koma parantsura ku mama nga sibulani mazolo khana achishaniseka ni sala so koma zotilandela tana zosan tate ku ntsura ka mamwangu to koma to khela khatela

0: ntekwani tshumela parenja ka tshamaka nti khara ka vakoko ni tshisa nti kula nguso
1: kukulele ka vakoko wao
0: ni kwende ka vakoko manje kamba a tshilamba tata ngo parika tshikhani and la ku tshidaya tshiwa
1: eh
0: a tshikhani la ku tshidaya
1: u veleke du gangoni
0: ni veleke du gangoni jama mwangu wa lamba ku homba interview porika idinto wonza era moyo wa pursuri vanga tshisa ntate wangwana a tshi ri ku sara hali pronto manje xikwembu xi nga ni heta ni xanisekile ni xanisekile ni xanisekile ni za ni xikula ni xoka xa to khene ti khene na kha ni cani kambe kha ni nga ni dibindo kha ni nga ti wo tala
1: e hi ya ku vona ngo yona ndima ya ku u va wu kula u peka mavhindi tali u nga ti virixi
0: virixixi
1: nga maheketo masiku e
0: ku a ti dexa ni yingi wanzoti kumwana wakonku wa masisumbonangu nga muni nguci wana wakula ne asine premise ku kumbetara dejana asi kumbetara nguci va vamahikwana vaxatira ku vangana wando khena yena akule va yiza sekirita kona a tenga xi ni thembela xiwunu mwana na masiku ana wone ngana loko a cimato khene a xi sakana na yikule a xi sakana ku sakanisa xingani a xi nga mpeka hawa eka yena yena ana bela pixana u tivue vo kulisana nguku masiyomi kule kha vakulu ngu haka kunene vanana xa nicikomana ngati nixikhani ei era kupa
1: ku kula tatinene ngu peka mavhindi tali kuti nga ti vhiri u swi zivani nintho
0: kongono mporixa ti nga kurisa tona porixa mavhindi yanu kumbe 15 yanu maxe kelwa yi noe a ti ku bela ka firilimu wamhu xikarhati ka n'wunta u di ni tangane ngata hi mani xisamba hali ona ni fanyenyana ngati a si fane va xi bela mali ka sileko pepepepe wa siku ni cani ni singomana ti phele ngu maxagani se swa ku sunga muxe waya siku tindini va ku sigadinga hi bede ya ti xisinya ora ku obrikomente a ku obrigariwa u ta obrigari ni mwana wakwawo u xilambu xibela ku mite yawo ku la ku sea ku u lambela cani mwanana u lambela cani mwanana wa fane pora xula cani a xa peka ni xiveka porque era na yiwa kona era ntumbunuku wa kona yiwa kale ka kona ku nga ti respect kunguwa
1: a ku na respect kungu
0: aha timandi wa yiwa na ana kha ni woni be hambi ku ni ku madali kha ni woni be i ni xani ximahiko ka wena ka tanga ya vanana va yiwa mapermisiluwa ma kani wo ti nga ni ku ayiwa ana ni kana ni tanga muni aya ni tanga muni va di ni nsakano wavo ku na ni tanga ku sinya singomana ku na ni tanga ku peka swiveka ku na ni tanga ku cancani va ximaka misakano sempre ku hungata cani ku hungata ku hanya ka rivurisa ya vutomi maxikongu va hanyela muka mabraka basi va seletela matela vuninja kune khati woneki
1: mama makilina ja nkama u nga peka mavhindi tali u swiswi u nga zivana ni vafana ni
0: mahoratali ni sinzangala ni sinzangu ku gohetela
1: u swi ku nga va ti gohetela ja timaisile ku cani titshiudi va nga khata ku kwangula vafana
0: ni cisinya nguntama we
1: vana va le ku sinya kule
0: ni cikosi kha ni nga ni dirambo phela ni di chefa ma we ku tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind kuchai mane ngwa kogora nguma tin tin tin tin tin ku chema ndi nise mako ema boko niso in uchiona kuchiona basi dishagani ndichopeka ndichifa nekhala mama vura vura konanga makona ani hokita matikoni mata kare kwangu
1: hai ni hai
0: oh kanu kusi eh moka kusimbele tsakana moka ku dharmisa mase hecha hecha peka hechipala hechipala nguma nguma hangu yangu porque ndi kwatra sora nga chisinya ngunta
1: java fana ve waja
0: bakona telefoni na kwana nsosele eh ngoma tipala hepalaka hepalaka te tumakato
1: eh polaka program
0: ka kunga ninga se bafana yako bakona ni hadafu ni nasu hai mekele
1: mm
0: ah nozwa kwa
1: kwa hambana
0: kila hambana kuti kote hale itsotsorolo base ga shani kare ka mkunu kusinya kunta misa haone mwa ndisi kusa
1: kufuvelo
0: kufuvelo nicho fuha kusinya nicho chata kola temara kusinya ku nicho ema base era pengo pe
1: ta kufuha ni kufuvela ta hambana
0: eh kufuvelo ku lingu kuchisibela no wa mwana chotela na chikuni nga mari kena kota sa sa sip shani nicho nicho
1: kufuha
0: kufuha ngoku vakutsakela kusinya nguta tenga ta kuchata ka anhu vale kuteketela marata thavisa hansunguni itopose loko ndi gwitire ku thumatiri moya khala cha musige hela kuma kuchana

0: atisenyala ngena ngatoma nguti sauti nomesa tombara kuchana una kabani sula kuchira kumrungu ola koroka
1: sa ndanga unchopo original
0: ani nchopanyare mokutala kananga wasavala ni chikale kinda madovel paranchaha yenchanya mwesene chikabeni
1: ah unchopo original bo madala makilina he gondisa ma dictionary hawakene kufuvelwa nokufuhwa tahambana kufuvelwa kene nguti takwini ku disihidwe nguwa mwana kunavela akuninga sihiwa soka ri ma president ukano ndashava cho okufuvela kuno
0: okufuvela mufuvela
1: kuno kufuhwa nguti taku uchimaha mitumwa winene vekubonga
0: vachakushata ko usinya kulya vatakuchataka mali khakuninga ngumanza vachataka chichewa hasi vataro vafata kwataro vari kuleri mali sha aita takufela nguti taku ndikumudo wate muchigwita achikane mapomo taka dash nakota kwa sha chisepana o chanja changufuvelwa kule
1: jama rona masuku yawa akuma kuleta ku namorara hambi ni ona majaha ina mangapeka stenda ano machinga chitipo kufana nawo
0: vana tipo hakungwana mpuni nampinda wa mavindi ano vintsingwana
1: wampinda
0: nampinda nguntamo
1: ehe
0: ngudi sorpa gando kudi pe porque aku ni america ro para uma brincadeira not my vida yangu para kota ku nita nsa utuma wana mana sempre ana samutamu sempre ana nsidwal dwada sempre kunamba chunu changu no send lenge nchani wuchani brincadeira ama ukhande a bom vametela ku yiswana no para kavala ku kawukwa apo ku khona kula ku muchika ku hena vaka ku hechi vakota
1: vakona matreko
0: wa matrekara kha thukhena khande vakhande tetithanya lova takula ku higerela titako otra passado já una bakabaka bane otra passado wakula ku mugela
1: já vanga kumba pelo menos vetandeka ta mitumo ya hombe vadina vadina vanga loko achikata kuna mara dina mdezan
0: ate va guhekela nguntamu kha gwenti chilo ano na ikela masti nyonga cho wonekela milenge no sen tem varias vezes ku se angosa ku situ pori o ma angena ti makata pesa ti pesa do phela ti ta kuna mara omba to wona tanga idoko atura cha ataka into wa hombe
1: enkova va dot va tsibela kuna ne va madala
0: nkola mali kuzo ku va va madala va poela kwa chumisa mali chikene na ku chora na chimara mu a chumisa mali mashi itanga ya matiula ko o khandeta nga matiula ko o tanga xitukulwana chako
1: 10 million
0: a chim kombisa mali khana ku ileka mali ana tumela ku mali mashi mwana na mwanda khana chakule ongo ha porque inlo wa tatuli ba hombe para yulinga dindaka shitaka nyama yako ku shiragara kai tsibile ben nyama yako poringa dindoko ene songo kuona male anateka kandu kumandu vaiva vadongo cha imhaka ya male
1: ngali rando na
0: achinga misa ku apa na kunika chi baba ana tumela mwana kandu kene le rando lile nat nguti tanga ta ophela kha vakha vaningane te male phela kwa muati zwakungu nguti tanga ta opro phela tanga ta opro kha vaningane te male nat
1: ina muruzo
0: so no muri basi ku ndumurara se ata manyana useke ah papa ne useke ah quero mesa okay vou comprar basa dola mesa ivona cha mana into a hombe akuna njuwe sichinela mwana ana nganga nsangu mali pero mesa pota ninga pa hapo mili o tinyenje ku diskolo phela pota cho ena chingona mali automate kai dawuri chimwani ba basikati kuchone
1: ja anu muko una ni experience ba madala ba munguti timwagela ku mahorana vatumela kulayo
0: eh ni na mana ho kunlayo ndiwango ni kulisiri zwa mapola makato wose la yawa ku kumana into basa mbudi hambungu kumana mwana tanganya no chimbo chokwa bato kuchoko vana wangu kase vana kona kya invose
1: no sabe nada
0: por que vose para ki vose minha pe vose minha vose mama vavo vose mama minha pe una dano kuna bangulo unopinda upandingana mwana kama chiwa mara vosinya dhama thuku tsibela kumukuti bati shavisa uya weka nimi kama nyana usuka nyana ucha mane no mikitale yano vosinya dhama unani vosho kumbe wala kupekwa ungani vosho wofuma basi pako na khandi cha mwana tho por eso utume hande aya then he chidwana mwana na makota mas ahandi
1: tinakarata
0: vammere mimi ya kubiha kaninga ntotala ngutwa kuninga vani chikhani kubata temwana aha
1: ya masukwana tahoti hituona kukamba masukwana yawa takuve niko vathu idiwa mwana arandana wa mwana idiwa nsikati arandana ni wansikati kamba what manet
0: isho ura kumaso isona ngone awu uchule thembo lokwa kwani thumuni kwa kuwathoma kandu akashisunyarana.

0: wasiselwandi wacho
1: wasiselwandi wacho kunchata ndiche ngamanga chiti pano kana si tendere e kada chitora na batango mama mwe ya ku disco aku ko group wa mwe kona ilaura laura edi woronga mavhiwa laura den chance was so tselele den chance masop e ba visi aswa tendere era wana lokhukho ya into chibere cha ri cha ntwa cho da chigura chibinza handen hali kwa chiso kwa ita ngwale achieve inside the forest back hali tshaya ba sibra sibra nga chimancha i mwana wa kona mwana wai abdu la kan sikata kwata khozela iwa sikata nga fira ngu mwana wa vata na tra yo se merre ja anta o tatule anga le kan sikata wa ko sen acheta sambela tia laura lwe mo mpa kwa kugoro tsha afal sireja asali madalili adwa da hotsula hai mashinana cha konta to melenga no sekeke melenga kuma zwa kubentarisha ne para kutsipela achira kutsipela para shibela nyumba kwako oya ku tsfora ra para kwabela nyumba ngusana para nguka sa ngwe mfirenzi kinada odwa la ku neva la pe achukana kha ba visi tira nga chima tilumbana nene vakudwana hono vatsula ene wa nikongu uchaoka ma mwana ku khani noko hembe laura e aperga ku pera ku neva
0: zwa kona nafi
1: E kaba kona na fakona ngutanga chima hapo ri chikwembu shawana phela ngukade ni sha
0: ulumbetwe kule yo kuja
1: eh kana ulumbetwe khaiti zipri kobana he abona vathu vaphed manje ndokhona vathu to aduloya chikwembu changa muvenga kuchaheta vavana kwatro vavana nga fa achisala yena basi
0: ja ke uvonga ngutu valumbetwa kwa madala khona valoya ngudidi tsukunado
1: ane khana ku diswa parke
0: ngona uko se wa khata kulumbela
1: mbona na khoro khona na defina na phela ko lana ane kha chakwa na di bana di tsulo khane na hina khatu chane khandisi aha te bangana mo dona di ma uko ni vele ke dupe e khane ngani ndo ni chikana bana bangu enda tsipilani mo chitimani vacha manto khone e mamo atho hatsi bela manje kha mani chi masho manto khone awu e wa ri chikopa na chako tisela ku gwi Watu wana. Nwani chukopa na chango ntisela kubasa. Nichika mungakari teke nukula kusipila kutalifiri. Nkamani kusipila kumadebe. Talifiri nga suka. Nichi tuka nimutera pali ara. Nisula nchaba bera purki. Akwa ngamani sela madali wangu wangu. Koko wangu wangu wangu wangu wangu. Numputi nchaba umana kama purki. Kuna yuri kupela ngu koko wangu wangu wangu wangu wangu. Achini nga mwana na wako. Yanga nivele kani. Nisha aneni mamu wangu nisha adi ningidi ani. Anani loko nchwela kana ni mkona ni nga mwana wangu mashi akoni nga tono ku fofu langa vereka mamwa ku phela ni fofu nga vereka fofu kambe kha wana ku mane ka ulo
0: eh ano ama dala vakale mwa izwa mirende ya yingi ngutu ya ku ya pinda hambi ni ya sibejela kwemisa marumbu wa tikota kwemisa ku vele
1: eh nada eh holad ne wa ndiso ne chanu kule ndungu sidati Mama wangu ili nitwa kusati tenyokane kuthoma mwana hamba cho chabara chabara tsani to ekeresi edi nganga ile aya
0: ya mikuluti
1: ya mikuluti ya unganga wa phonjo wa uphonjo wa kuti wa buzi
0: eh nati ipo
1: ya edi wa phonjo manje nisitumele kone komba ne cha chigegele tani cha chimwe cha zwangu tsoka tsinga ndonga tsikana ngala kugonisa kolo ni kanu ngo gonisa kolo na ya mwana wangu khandi ngo gonisa kolo para chikota kuchana
0: unakusiela thom
1: unakusiela thom para ku hamba cheta mwana ana doko chaba chaba chaba uta tendana ro chimati chimati khando kula khando wachani chikane
0: udula
1: nidula futhi kulamba kulamba ante nuku
0: just tendano vomekelina umahatudi ngadi mbiri ya kuhambe mabafana vanga ku emisa di usiku anyana wa madzodo zano wa emiswa phela ngo tsemwe kugayona segredo nje segredo njana kusimama kuno kudido
1: segredo notifuya
0: Notifuya
1: notikora porque shane mere ma bringadera porque achino ane thokene nchikana khaninga dinchi gwenda ma bringadera yaleko ungatswa chine mise kwa mekele no sekeke ahano kwana sala nchimwe la kuja nichisela wana gona chisamba gona chote
0: ungadusela wabo
1: ishi wo sala kubobata ko ipola hadi botora ko tsaki sabela ni dipola an la kukoma
0: wo selisa kuti pimela
1: What? What do you want?
0: Na do want to boil that totonto.
1: That totonto. Shango to ndo dipimela.
0: Hena ko sela ko za u dedere.
1: Eh, khande para ndedere ke la ha kona kuni za kuna se singa kuni ku gera ku khana sela. Unga ti serisa kuti uchi ma tshonzolo. Kola ko sela uchi dipimela. Uchi dipimela para uchija. Uchi samba. Una hanya bang into khana pa ku zokhana wa sela. Shaya ta ku into cha u ka cha bangana tshula cha sela para ku chandi wa sika tatano ku samba tano ku khane ni ala

mwingiseti wa switichile swi na swa radio Musambiki dzongeni ka tiko a ku yozela na ku pelisa hi ntsako lana hi taka hi ku landzela tinhlokomhaka ta nongonoko lowu u nga ta ya ampfhukeni ku nga le khale a mfumo u karhi u hakela a timali eka vanhu lava va kumeka ka matshamela ya ku tsotsomeko laka xibyana Institute National de Assan Social. Mahungu lawa ma ve ma palisiwa ku fambeni ku ka nhlengeletano yikulu leyi yisiweke mahlweni hi muvulo.

niwa umbiri a shifunza ankulu gaza leso aparaya lale ebileni lana ku itibisiwe kena kambile soko aminjangu iyanyaka au siwanini kashifunza ankulu gaza sofala mapotsu nitro palakona I kuma useketeli ikola kashudra na lishi Mintiru ya kuvorela ana wa shifunza nkulu nyembani ivula leswaku itatsuka inyimisa akutire tindawu takukari leti tikalaka tingahloniphi anawu kasi ile shifunza nkulu Maputsu itatani nxaxabeto wa mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ri ku bandlukana exikarhi ka vatshami va le emugangeni wa le ka Mudada a xifundza nkulukuka Maputsu na swivangelo swi yelana a kasi ni ku va va yamukela asemende hikola ka komponi Dugungu itata hi tlhelo rin'wana ku ka nongonoko u nga ta pfukeli ku nga le kari ni mahungu na mayelana ku tilulamisela ku ka swifundzankulu Gaza na Maputsu hi vulavula hi mitlangu hikulu ya lomu swikolweni Desima Sexta Edison Jogo Esportivo Escolar, me tlangu leyi nga ta yisiwa mahlweni ka n'hweti tsutsumaka leswa xifundzankulu i Nyambani. Ya mi rhamba ku va na hina ku nga le khale.

0: Muyingiseti wa switichi leswi na swa radio Mosambiki dzongene ka tiko ya ku losa na ku yozela ntshaku ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu lana taka tinhlokomhaka late. Mfumo u karhi u hakela a timale ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya ku tsondzoma. Mintirho ya ku vonela a nawu wa xifundzankulu Nyimbani yi vula leswaku yi ta tshuka yi yimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Ka mahungu ya ta mitlangu tisamiri ta nawu mayelanaka ka swi lulamiselaka ka swifundzankulu Gazana Maputsu na ku chuvukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni yi nga Festival National Tshuxo Sportive Scolaris Inyembane 2026 ya mukelanike ya ku losela ka Rui Makaringi loyi a bindzuleke na le kari ya kombisa nongonoko wa namuntlha wa mahungu lowu nga na vuseketeli bya michini bya na kuloriwa ntirho Maria Mamiri. Ndlela leyi i minavulela vuyingiseti lebyinene. Isimula hi mahungu lama vulaka leswaku xivu bya lexiseketelaka a vanhu lava hanyaka ka matshamelo ya ku tsutsuma nga Institute National Dance Social ina xi atikweni hi lexi hlengeletaneke muvulu lweyi ni wa vumbirhi kolomu a xifundzankulukaza leswo apara ya le le bileni ku ve ku xuxiwa a makungu mayelanaka ni ku seketela a vanhu lava va hanyaka ku ka usweti. Ikolar afum ukare wakela ti mahle ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya kutsotsoma tani ku vula ku kana ku loriwa antiro ka Rluji Matsinyi.
1: Murangeli nkulu wa xubyana xa mfumo xa kuseketela lava vangaka matshamela yo tsonzoma Institute National de Action Sociale avula leswaku mihandzu ya makungu lawa mayisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va kuseketeliwa a xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a wusiwanini maya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko Melanie Shuma. Maria de Gloria Bernard a tlhamisela leswaku hambileswi ka na swikarhatu swo kalana ni Shuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipurcent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo melano no seketele ka vanhu lava va vilelaka ntamu swinene. Murangeli lweyi a vulavula wa zibili lweyi a praya dubileni ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka Conseil Consultivo ya INASH. Nhlengeletano leyi i kambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka ntamu swinene atikweni la misabeke.
2: Os resultados apresentados ao longo desta sessão evidenciam que, não obstante ao cenário de restrições orçamentais e da liquidez, o INAS tem conseguido assistir, no exercício em curso, 542.312 agregados familiares dos programas de segurança social básica, correspondente a 63% da meta planificada.
1: Marito ya murangeli nkulu wa xubyana xa ku seketela lava nga ka matshamela yo tsondzoma a tikweni Maria de Gloria Bernardo. Ndzeni ka masiku mambirhi tintlhari hambi ni varhangeli va nhlangano lowu etikweni hinkwalo va xiyile a tinhlokomhaka to hambanahambana mayelano ni vuseketeli la vanhu vo vilela atikweni lamisabeke.
0: Carlos Matsinyi wa ha kumeka xitikiri kasi hi khambeleli ku va hetela ni mahungu lama ma vulaka leswaku mindyangu yi hanyaka ka wusiwana ka swifundzankulu Gaza Sofala Maputsu ni doropa la kona yi kuma vuseketeli hikwalaho ka xiubyana INASH.
1: 89,000 wa mindyangu leyi yi hanyaka aku xanisekeni hikwalaho ka wusiwana ka swifundzankulu Sofala ni Gaza Maputo provincia ni Doropa vakuma a wuseketeli ndzeni ka makungu ya INASH anga nhlangano kumbe xibyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ni swikarhatu hi vulavula hi vanhu lava va xanis

0: tweke indambele xaniseke a tikulembelele vanhu lava va karhi hikola ka inash va yamukela ndyangu ni ndyangu a xuma ya fika ka 7,500 wa ti-medical mali leyi yi lumbaka vuseketeli hi xipimo xa 20 dinari tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku seketela vanhu lava a kunguleleli ku nga ta ku va leyi yantswisa a ku xaniseka ka vanhu lava ku tala ka vona va kalaka va nghena matshamela ya ku va va endla ntirho nakona li kuma vuseketeli la Bank Mondial ni UNICEF minhlangano leyi ya matiko ya misava yi humeseke ku tlula 184 million ya timedical mangulo ma tirhisiwe hi Olivier Fati a tlhelweni ka ntirho lowu u nga ve kona hi vulavula hi nhlengeletano ya xibyana lexi xiximo xa tiko layana a Pradubeleni kolomu a xifundzankulu Gaza.
1: Estamos a implementar o programa Apoio Social Direto Pós-Emergência, que é o programa que nós temos de resposta a choques. E para esta resposta cheia a inundações, nós estamos a fazer uma transferência monetária. Portanto, por mês são 2.500 meticais, só que considerando o tempo de implementação, portanto, devemos ser feito de fevereiro a abril, mas ainda estamos a fazer alguns pagamentos. Portanto, os beneficiários estão a receber de uma só vez 7.500 meticais.
0: Maritu, já mrangele wa xiyenge xa ku seketela vanhu va ku vilela hi ntamu swinene ka xibyana Inash Olivier Fat lweyi a vuleke na kona leswaku kungu leli li kuma na kona vuseketeli la yin'wana mihlangano swa nga hi kungu la ta majela a misaveni Save the Children ni ANRA kambe lava a va cukumetanga xuma ka nhlangano lowu wa mfumo kambe va tirhisana ni wo mfumo hikwalaho ka Inash ka ku seketela a vaseketeriwa va nhlangano lowu
2: mahungu lawa kasi ma ve ma paluxiwa ku fambeni ko ka nhlengeletano tanihi vuleke ha kona ku sunguleni ko ka nongonoko wa hina wa namuntlha nhlengeletano leyi veke yisiwa mahlweni muvululwe ni wa mbiri apara ya lale ebilen lana etlo nwana murangeli enkulu wa xudwana xo seketela avanhu va hanyaka ka matshabela ya ku tsondzoma atikweni inga Inash abulaka leswaku amfumo u karhi u yisa mahlweni makungu ya ku seketela avanhu lava tani hi seketelo wa nakulorantiro Carlos Matsinyo
0: xudwana xa mfumo lexi xi lese ka ka kuseketela avanhu va ku anyasiwa nini xikarhi xi tirhisa kungulintshwa la ku hakela mali hikola ka ma wireless ndzeni ka ku va ku pumbiwa a ku tika kumbe ntikelo wa tekela ni xuma eka mfumo a kunguleli li ve li rhingisiwa nkarhini wa mavabyi ya COVID-19 leswi kusukela exifundzeni xa Montepuege a Cap Delgado kambe sweswi se kungulele li karhi li tirhisiwa ka kungu la vuseketeli lana se ku khumbiwaka ku tlula 280 million wa vaseketeliwa tani ku vulaka murhangeli wa xiyenge xa vuseketeli ka xibyana Inash hi xiyimo xa ntsindza a mihandzu se ya voneka hikwalaho ku va ku pumbiwa a swikarhatu swa ku yelana ni ta xuma swa nga a mali leyi yi nyikiwaka ku va yi seketela a ta mahanyela eka vatirhi hambi ni ta ku yelana ni ku va kuna kuva mali tshamisekile hi la ku lavekaka ha kona hi vulavula ya mali leyi yi nga ta nyikeriwaka eka vaseketeliwa Olivier Fight a vula leswaku a ntirho wa ha li kona hikusa swikarhatu swa ha li swinyingi swa ku yelana ni tiqunga ta mafoni hambi ni ku va ku na xivilelo xa ku va ku fundhisiwa a to karhi mayelano ni xuma
1: Estamos desde sempre à procura de formas menos generosas de fazer chegar o valor aos beneficiários. Tradicionalmente, o INAS tem feito estes pagamentos manuais.

0: Portanto, os técnicos de Tuínas têm que se deslocar para as postos de pagamento com valores monetários. Então, temos custos da própria segurança policial, das próprias ajudas do custo dos técnicos.
1: Maritu ya Olivia Faite Murangele Washenge chatou sekretele Ainash Ntsinza loko avulavulana kona hi leswi swi nga karhi swi endliwa ndzeni ka ku va ku pfumbiwa antikelo wa takwelani xuma eka mfumo a vule na kona leswaku va tirhisana ni swibyana swa mfumo swibyana swa kwelana ni ku va swijuwati hambeni van'wani va seketeliwa va kuma a mapasi ya munhu hambeni ku va van'wani va tsalisiwa leswo eka xibyana xa kwelana ni ubali ta la ta matswaliwa
2: na ku endleka leswo mintirho ya ku vonela ana wa xifundzankulu Nyembani i vula leswaku i ta tshuka i nyimisa a ku tirha a tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Orasi Romau.
3: A mintirho ya vhikeli ka nawu lomu ka provhinsi ya Inyambani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha a mandhawu yo karhi lawa ma kumekaku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku wa swi vanana swi famba swi yakena a swingwheri ni vusiku hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi yakena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku ngopfungopfu ka madoropa ya Inyambani Machichi ka Vhilankulu hambu ni madistritu ya Zavala Inyarimi Murhumbeni ni ka Masingi. Muholeleli wa vhikeli ka nawu wa Procuraduri ya Provincial lomu Inyambani Moraj Bambu yena loyi a vulaka swaku a nawu hiluwu wu nga va wu vekiwa na wu karhi wu betela ku wa swivanana podu ku va swi tsikiwa swi ya swi ya kena swingwheri ni vusiku ka khamisela ka Bambu. Nawu lowu wu nga va wu pasisiwa hi lembe ka 99 nga wu kumeka na wu karhi wu hloniphiwa.
4: Kani vo yiva o imona a ndzi swi tivi va betelo byi kunani nawu wu kumbireri tinki va swi tiva leswaku ni hina hi yaku laha ka xitokofela la hi ya kina hi ya nwa loko hi wona a n'wanana wa mutsongwani tinki hi mutlhelisa ya kaya wena vizinyo wena n'winyi wa n'wanana a yi nga fikani leswi swa ku voseni we meupayi ki edukasawu a wu rari wa mina swi ta va tlayisa ngopfungopfu yena n'winyi lahayani a bisaku xingwere ii a nga swi voni yena hi kwini hi ku laha mali a mali yi siyile vakokwana na hina u heta yi siya mali maxiku hanya hi kona hi ku lavaku hina hi hanya kwatsi va landzelela nawu a nawu wu tiyile wu ngo
1: nada
4: a hi ro hlakana leswi.
3: Moraj Bambu muvhikeli wa nawu loyi a kumeka ku naheka muti wa vhikeli ka nawu ku nga Procuraduri ya Provincial lomu Inyambani.
2: Kasi hi le xifundzankulu Maputsu ya mukela mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ni ku bandlukana xikarhi ka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada a xifundzankulu Maputsu tani vuleka a kona na swivangelo tani ku vulaku kana ku lorhiwa na ntirho Stelo Manyitsa swi yelana ni ku va va yamukela asemende hi kula ka Nkomponi Dugongo.
5: Swa ha karhata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada a xifundzeni xa Matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi Kompani ya Dugongo kumbe hi chapu ra Dugongo a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene. Mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mudada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugongo ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene hikuva ka marito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula na ku ve ri bindzuliwa kolaya nyongeni ya vona kusuhi na vona. Mhaka leyi yi patseni ku va yi ngheneleliwa hi sekretari du stade wa xifundzankulu Maputo Ricky Bonges loyi a hlengeletananeke ni vayakitiku va koho ka Mudada ni varhangeli va chapuleri yena ra Dugongo lomu ndzhaku ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano. Bonges a siyeke marito ya ku va vayakitiku va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi na ko mali yi ta kota ku va yi pfuna vayakitiku va koho ka Mudada.
6: Noyi akabara vende cimente undo yi tirha xikwatisingu dividiri vitoma toma disapareserileki va wu receberi primera trashe.

0: vão vender, vão comprar outro, mas o preço é preço da fábrica que vocês vão vender com ela. Para essa nossa população aqui. Façam bem as matemáticas para essa coisa da empresa você não cair. Já resolvemos o problema.
1: Marito é secretário de Estado, o Asfundzankulu Maputo. Nkameni wa kona a siya mavonela ya leswi va ya kitiko va ka mudada va nga endlaka swona enkongometweni wa ku va va xavisa semende leri va nga ta nyikiwaka hi chapu leriyana ra vubindzuli ri kumekaka a matutwini fabrika dugongo ova leswaku ku ta fika sweswo a va twani va ya kitiko va ka mudada. Murhangeli wa xifundza xa matutwini Dulce Kanyemba a vula leswaku vo nyimela ku va xitshungu xi vula leswaku hi tiseleni semende siku ra ku karhi va teka kontentori va ri yisa ka mudada. A ku va xitshungu xona ku xavisa ni ku va ri xavisiwa hi mali hansi swinene. A ku swina va ni rito ni ra rin'we ri humaka ka vayakiti ku va ka mudada.
2: Já não é o problema do governo, é o problema deles, a organização deles como população. Porque onde se sabe que o fim é lucrativo, já começa o problema. Quem fica? Quem gera? Qual será a finalidade desse valor? É só a população dizer que traga-nos o cimento, porque o primeiro lote é oferta para eles. Não tem custos para a população. Nós estamos à espera que a população venha nos dizer que já estamos prontos e vamos avançar.
1: Va kunguhata ku va ka xiyenge xa ku sungula va ya simeka a kontentori ri nga ni mpimo wa ku tlula 300 wa masaka ya semende leswaku ri xavisiwa emugangeni wena ka mudada ni ku va man'wana ma tshuka ma yikisiwa ka mudisa enkongometweni wa ku va va ya kitiko a kumekaka kusuhi na chapu leri na ra dugungu va xava semende hi mali hansi swinene swa nga leswi va swi kombeleke masiku ndzhaku kambe vo va hanyimela ni namuntlha a rito ra vahanyi va ka mudada.
3: Kasi a xitandzeni xa le banyeni kwalaku xiphotsankulu Gaza xikunguhata a ku yisa mahlweni ndhawini yo liya swiharhi leswi swo kala swi nga le kona tani ku vula ka nakulona ntirho Alfred Muyanga.
4: Xitandzelo xa banyeni leswi xikunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga ri kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana aka lembe leyi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitandzelo xa le banyeni a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa ka ndhawu liya na ma sukela atikweni la Afrika-Dzonga. Loyi a hlamuseleke mahungu lawa i murhangeri wa xitandzelo xa le banyeni na alikarhi ya swingata leswaku sweswi ku karhi ku lulamisiwa a ndhawu ya ku va a mimovha yi ta famba ha kona ni ku va ku lulamisiwa lana a swihari leswi nga ta ve swi tshama kona hi nkarhinyana a ku va swi ta tolovela a muganga lowuyana. Cornelio Miguel loko alikarhi ya vulavula ka wukula Radio Msambika swi nga ta leswaku a wu kongomisiwa ka majirafa ka ndhawu liya swi karhi swi ta patsa eka mintirho leyi landziweke lembe ra n'wexemu laha ku kongomisiweke ntsengo wa 400 ya swin'wana swiharhi ka swona ku nga ni mazebra xangu na mbihi.
5: Também fazer repovoamento, estamos a devolver aquilo que o parque já foi em outros momentos longínquos em termos de biodiversidade. Então, gradualmente vamos fazendo este trabalho e acreditamos que nos futuros momentos será um parque atrativo para o turismo.
4: Murhangeri wa xitandzelo xa le banyeni Cornelio Miguel loko alikarhi ya vulavula hi ku va ku kunguhatiwa leswaku ka lembe hi nga ka lona ku ve ku kongomisiwa ka ndhawu liya a ntsengo 20 ya majirafa lawa ma nga ta ve ma susiwa atikweni la Afrika-Dzonga ka switandzelo swi nga leswi nga ke ku va ma yingisela a ntsengo wa swiharhi ka xitandzelo xa le banyeni.
3: Loko hi tlhela hi kongoma xifundzankulu Inyamani hi amukela mahungu lama vulaka leswaku ku ni ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va xanisiwaka hi mavabyi lawa ma tolovelaka ku va ma vonaka enkarhini lowu wa wuxika.
6: Lomu Inyambani ya kandziha a hlayo ya vanhu va langutelaku a mitirho ya tawudahi hikwalaho ka mabadzi ya ka mulowu wa cirami mikhuhlwani mpfundzeketa hambi ni man'wani. A xipitala xa Hombi, hospital provincial lomu Inyambani, hi siku xa amukela a mpimo wa 5 wa 10 wa vanhu lava va langutelaka ku dahiwa hikwalaho ka mabadzi lawa. Megdi Moises, mun'we wa vabadzi, hi nga va hi bula navo.
7: Laha xipitala wu xanisiwa hi yini?
8: I constipação.
7: Constipação ya ku kuma makhati manyingi.
8: Makhati manyingi.
7: Kasi ku ve u ti vhikela. Hika

0: constipação, mucrochoane. Uma rainha legal.
1: Já medicara de leje vanica com a hospital.
0: A docodela o hospital de Chahombi, hospital provincial, Lumu Inhambane, Yuran Muyambu e Bula Hintiru, Batacuba Omaha, Sikunisiku, Cambina, Siaku, a Geleletelo.
2: Vem muitas pessoas com doenças do trato respiratório superior, principalmente as bronquites em crianças. Os adultos também, claramente, que procuram os nossos serviços por causa das famosas gripes. Bebam muita água, porque mesmo na época fria é importante bebermos muita água, porque a água vai dar mais trabalho ao corpo e, consequentemente, vai aumentar a temperatura corporal.
0: Magueso, e a Yuran Muyambu, na Arridocodela, a Chipital Chahombi, a província, o Hospital Provincial, Lomo Inhambane, na Color.
3: Kasi a mfumo wa xifundzankulu Gaza u kombisa ku vindlavindleka swinene hikwalaho ka ku va ku nga na a tisensa ta ku va ku rhwaliwa a titshomba ta misava leti ti nga karhi ti tirhisiwa emigodini ya le Ximbutsu. Alfred Muyanga a tlhela a vuya xitikini.
4: Ku hava tisensa ta ku va ku nga rhwaliwa a titshomba ta misava leti ti nga karhi ti kumeka ndzeni ka ku tirhisa migodi ya le Ximbutsu swi karhi swi vindlavindlekisa a mfumo, nakona swi maha leswaku ntsengo wa 100,000 ya matonelada ma nga xavisiwi a handle ka tiko. Mahungu lama byeriwa Radio Msambiki hi sekretari wa xitatu ka Gaza, loyi a swi nga taka leswaku mintirho ya ku va ku nyikiwa tisensa a ku va ku ta sungula ku tirha a ndhawu liya ya ku va ku tleketliwa a minchumo a kusukela encongweni hi leyi nga karhi i landziwa kusukela mfumo Ntsindza. Nakona Jeminet loko a ri karhi ya vulavulaka u kulula Radio Msambiki a swi nga ta leswaku nakona a ku va ku ta sungula ku tirha ka mpolo wa le encongweni ku yimeliwa ku va ku xava switirho swimbirhi leswi ha swona swi nga ta tirhisiwaka ku va swi tleketla a titshomba ta misava leti sungulaka encongweni ku va ti ngheniseriwa ka switimela swa mati kongomisiwa atikonkulu Asia. Sekretari xitatu ka Gaza nakona a ve a vulavula hi risima la ku va ku tleketliwa a titshombo letiya ku va ti ya xavisiwa matikweni leswi a nga ndlela yinene ya ku va a kompondixenge i vuyavuyelaka ndzhaku ka loko a ku vonekile a ku va ti xanisiwile hi ndzilo lowu hiseke a swigozo swa ku hambanahambana ni ku va nakona ku vonekile a tindhambi leti ti hoxoteke ndhawu leyi ku nga karhi ku tirhisiwa ku kokiwa a titshomba ta misava.
5: Para nós é importante que a exportação inicie aqui em Xunguen, porque também vai capacitar a empresa para melhorar a sua produção, mas também tem a componente de assistência às comunidades naquilo que é o cumprimento do contrato mineiro que eles têm. Então, há várias atividades que devem ser desenvolvidas para cumprir este contrato mineiro e, neste momento, não pode fazer nenhuma responsabilidade social porque a empresa precisa de se capacitar financeiramente.
4: Marito e a secretária de Estado, Kagaza, localicaria Vula-Vula, recolaca mentiro, lei Ilanaka Nikuva, kunga xavisiwa titshomba ta misava leti ti kumiwaka kusukela aka migodi ya misava le Ximbutsu ku va i ya xavisiwa a handle ka tiko.
3: Mwekiseti hi karhi u fikisela nongonoko wa mahungu ya Dzonga ya maemisori provincial ya Radio Mozambique. Maphorisa xifundzankulu Nyembane ma vula leswaku tinghozi ti vonekaka lomu switarateni ti vonaka hikwalaho ka ku va a mimovha yi fambafamba na yi nga na magezi. Arvind Masingi.
6: A maphorisa ya ku onela hi ta mafambelo manene lomu switarateni lomu maprovhinsi ya Nyembane hi laha ma ta karhi hisa leswaku ku na ku tshuka ku humelela timhangu lomu maruweni leswo ni usiku hikwalaho ka ku nga na a mimovha yi fambafamba na yi nga na magezi. Diocleciano Matsimbi wa laha hosikeni ka maphorisa hi karhi a vigeta ku onelela hi ta mafambelo manene lomu switarateni a tingalo masikwana lawa ka woneka ku mimovha yinyingi yi famba yi nga yina magezi khata kumbirhi hi tlhelo kun'wana na yini swikutsukani leswi swi kalaku swi nga woneki ngopfungopfu ka masiku ya tihunguva na giphomile hikwalaho i fanele ku mun'wi ni mun'wi muchembile a ve loyi a hlolaku a movha wa

0: nanga singena lo mutshitaratweni
1: loko u switwa swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta wuya usiku cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni ni usiku i mhangu para wena i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha movha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi koka ku leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lawa ma kombekisaka leswaku ku na ncokari le phambeni aka loyi a taka hi le ndzhaku hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta ha sima mativini tihunguva sima va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka hi phambeni hambeni ndzhaku swona noleswo swa swi kota ku hlelisela ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya na hi karhi xiwa leswaku nga legi vhiki kambe hi gi sunguleleko gi hela ku saseka gi hela khwatsi tiwa hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshuka ka man'wana ma va nga timhangu
0: ku vulavula ka Diocletian Matsimbi na ku hi phoyisa gata ku wonela hi mafambelo manene lomu switaratweni laha kumando provincial ya PRM lomu a iNyambane
2: kasi le xifundzhaku lomaputsu hi amukela mahungu lava ma vulaka leswaku mune wa vanhu va kumeka amandleni ya maphoyisa hikuva va hehliwa a kuva va dlayile a muntshwa wa ku karhi tani ku vulaku ka mutirhisanikulori Jovita Angofu
3: mune wa vanhu va khomiwile maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na va rhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na yin'we ya ku velekiwa axikanekisweni xa ka Tembisim axifundzeni xa Matutwini. Vantshwa lavo va khomiweke i va ntanga va kusukela ka 25 wa malembe na mambiri ku ya fika 25 na mune ya ku velekiwa. Loko va ta va va dlayile muntshwa lweyo va ta va va tshikile antsumbu axitaratwini tani hi ku vula ka munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo. Carminia Late a hlamuxelile ni leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo hikola ka ntirhisano ni munghana wa mufi. A yingetele ku hlamuxela leswaku nkarhi va nga khomiwa va kumiwini swibalesa swimbirhi ni tinhlavu ta 5 na 2 ni pasi la maphoyisa ya xisencha Serniki.
4: Ka provhinsi la ka Maputo ku humelelile i dia 29 ya hweti ka hela hi masinkora ku ni mun'wana menina a nga baleriwa hi 4 ra majaha loko a vavisiwile ku angisa hi na maphoyisa swi hi fikela a maphoyisa loko ma fambile hala va fiki va kuma swa ku ina a menina loyi a nga na vutomi a ndzeni se Johannes wa malembe yena a $11 de sexo korpu la yena lili xitaratwini ka ku gamakana ni kinta linga Matutwini hi ku hankiza a maphoyisa ni va Serniki va maya ntirho operative pura va kota ku va xiklarisela a vugevenge leli nga mahiwa a vugevenge leli xa majaha lawa va nga maya va nga dlaya a ntombi leyi ya Vendetora de Sex. Swi kotiwile ku va khomiwa 4 ra vanhu va nga ni ditsete a 29 yani xa malembe va kumiwile ni swibamu 2 kambe a swibamu leswi a swi nisetwa mamunisonge va gama va kumiwa ni distintivu la Serniki manxa loyi a nga kumiwa ni lexa distintivu xa Serniki a nga ha pertenseri Serniki a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetela wa ku lutla ka nkama wa sweswi va kumeka a kumando districtal la Matutwini para va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenge leswi
5: ku tala ku zami va kuma vanhu lava swi kotekisi ku yini ka mintirho mimilandzriki i manyana loyi ale uswaki swi endzi kuyini
4: nanyana luya ana anga lushaki ani mungani mbenyani ani mumbenyani wa ntumbi entawu pra va kota ku va kumiwa laha i ntirho wa maphoyisa u nga tirhiwa pra va kota ku xiklariseriwa vugevenge leli nga mahiwa va nga dlaya ntombi leyi ya 26 xa malembe a nga 24 ra 26
3: Carminia.

0: anxiety builder ni ja evet de preparar mas segunda algo e já la não be da implementar tá aí engraçada já em coena juntar aí nem a distrito tá conseguir a co juntar a
1: esse mínimo sal de bolões
2: a modalidade de mafamanja
1: mafamba bem
2: muito rancano para mukuma a minha
1: It is a
3: Mintiri ya kutulula misala kava tsongwa ni vangata kombisa kashifunza nkulu Maputo kampikizano ya majogo disportivo scolares ingata beluwa kugangweni bya weti leyi ashifunza nkulu Nyembani
4: Gaza na yena vangasali nzaku ikufana ni shifunza nkulu leswinwana akale yatulula misala Nicolas Mukavelo
5: Amintiru ya tabola hishimu sha mintlangu tisa miri na ikongomaka mintlangu ya shikola. Hilenga ka hasa hasa ikulu kumba sunene. Kunkarilo vatloka nyisu vakariva shia shia nukutiva shaku. Imani lu ya ngata umba antla wawu gamu lu ngatava ukongoma inyembani. Kochota maviki mambiri kuveni mpikizanu lu utava usungula. Ekasona vatloka nyisu vakariva tira inkingi kupu sunene. Matsangu na kutiva ava beli ni matameli ya vona kuveni vatava vayumba antla wogamu lunga tava ukongoma ainyambani. Julie Matt, munga kaba tlauka nyisi, iluwa tlamsela kale swaku akuketa kaba beli lavu. Aswia lani nukuveni vona vativa ukavela bola ntsena. Swia lani nukutiva ama maheli ya kona lukuvali ntseni kakampu. Nukutiva lisi swia lani naka ni mabulu ya vona swangava beli akuveni vakumeka eka mpikizanu leyi. Lukushiengeli shitava shihilili kutafamba ntsena makuma naru ni mambiri wa vabeli lava vangatava vaumba anta wogamu lesu ishinuna ni shisati na vakongoma inyambani kashiengeli shitava mtlanga kuti Samiri a 2026
6: itilungiselile watsonga ni navona ya swivona swa ku vatihintile vatihinta ku valwa no kukadla unwe ka vona a ntsha parti ka seleção então hina kumu vatrenadori hi ntshe ntirho wa hina hinkwawo se hi nawu ma seleção so ku hi nge divulgari swoswi hi nge va byeli swoswi swa ku mana fambaka mana salaka ya nyimela ku ventswa matexe xikolweni va ri va ventswa hinkwaswo so mastardi ta gama hi vabyela
5: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana Julio Mati i nga mun'we ka vatlhawukanyisi va mitlangu ya ta bolo hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza na ku ri karhi ku kongomiwa Nyembani ka mpikizano ya ta bolo 2026
4: Emamayelala wa mingisa toko na nzeka kemeta na ngwana kwa na muta wa mahungu ya dzonga. Lana ke anangwana kulo ubezulu wa keo tiloko msuwa harui makaringi. Kakwa jisi dwa mchini dwa na kuloratiru maria mamiri. Ita tsaka mpela lukutu nangwana kulo utama mfikile itinjala itinene la apelili.

0: Mutsitori nsekeni wa tlini ulungulokani mutiri wa xiya radio Mosambiki a mafambela manene a xitiratini ya ntikelo ngopfu leswaku va ku vhikeliwa a vatshamitiko ka timhangu ta mimovha hi ku landzele ta kuma nongoloko siguransa a rodoviaria eka 2:10 xa tikweni.
1: Nakulasa mkisetu wa radio Msambiki na iku wazela kwa mwane unoko loti sa kujonza tu mafambela manene ya lumo shidratuini. Nyamutla kama bulu ya ina itavena Claudio Masingi. Inga mungwe kama polisa la umatako na mabone la lumo shidratuini kuwa manyekela jonzo. Nyamutla tavula vula iti ngozi ta mimova shu ngwe ni lishu inga enja kulichwa kwa ivigela ati ngozi le. Tukwe vula vula iti ngozi ta mimova kasi. Yuvulavula ile tshwita kuna swo melela nakona na swisa a mefemulo ya vanhu.
2: Alo kuvulavula tingozi ta mimovha leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawa yo hi magumu exifundza Nkulukaza. Aloko hi swi cuvuka xivangelo nkarhi yin'wana hi ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leyi nga laveki, ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitaratu leswi hlayaka swona, ku fambisa mimovha swin'we na u phuvaphuzile byala vachayeri va mimovha. Kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku u ultrapasara hi ndlela leyi ku ya nga laveki.
1: Kasi lexi xi nga endlaka tani xivangelo xikulu xi hlengelaka leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha hi ntshimatshima leyi taka na yi susa mihefemulo.
2: A xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi

0: ti humelelaka exifundza hinkwaxo ka Gaza. Inga hlalisi ngo hikuva u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhelo la vachayeri va mimovha, kambe a nga ri wona ntsena, hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va faneleke va wu xixima loko va lava a ku famba xitaratweni. Hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayeli manene ya movha. Hi hlaya leswi ngo a vachayeri va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta, a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni switoropana. Swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu, hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka. Kusa xi hava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa.
1: Loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi hi minenge, mufambisi wa mabasikeni, swithuthuthu ni swin'wanyana, hi loyike a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni, hi tshimatshima ni swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wihi ntirho lowu mugangeni u laveka ku va u endliwa mayelana ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ku nyikana nhlengelo wa kona?
0: Emugangeni hi ku rhanga na ku hlaya leswi ngoku li hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko. Hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana, kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha. Emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya, ku na hosi la muganga. Handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa. Minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyanu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi. I xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi waha ya kona, ngopfungopfu na vachayeri va mimovha. Kusa loko hi swichuvuka hambi vachayeri va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumekaka ntinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va va famba va hlota pan'wu, kambe leswi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va hlota pan'wu a va ha vuyi ka hikwalaho ka nghozi ya mimovha. Hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko, ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano. Hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyi tiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka, kambe hi nga naveli swa ku va ti khwela.
1: Leswaku va a xitshungulo xona xi fanele ku va xihlengela
0: na xona xi fanele ku va xihlengela. Hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dara accompagnement hi vona, va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona. Loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovhu kumbe na mani, loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela swa ku va fanele ku fambisa kwini exitaratweni. Hi nga vulavula hi machapelelo machapelele ngopfungopfu na wona lama endla ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela xitarato. Hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va juvuka emafambelo manene kusa loko hi li karhi hi famba xitaratini a hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambelona sempe ku la u fambe tlhelona la xinene swa ku va u ta hambunyeta na timovha lowu nga phambeni ka wona kusa lowu ta ku se ndzhaku se u nga ta wu vona. Se ha dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini, kambe ampatsano na vahanyi tiko swin'we na maphoyisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene.

0: kuva unga ve u endleka hikusa xihava le hava tlhari lin'wana nga li tirhisa ku va hi patsi hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga li mpatsano na vahanyitiko.
1: I xi lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula swa ku va mutleketli hi loyi ke a phuzaka mabyala hambi ku a tsumbula swa ku va a livilo leli a taku nalo na rona hi leli i nga la ku tlulisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swi na nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka.
0: A lomu switaratwini hi na mapostu ya maphoyisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombenyani kuma nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephoyisa leli mu nyimisaka nkarhi wo lowuyani loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi hi kambeku wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza wo byala hikusa hi kwalikeli mpimo lowu hi nga mi dyerisaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dali ku va ku continuara ni le endzo ku nga lava va mucheli mun'wana wa movha a teka movha continuara hi ta tsiya a paluxu eka va tleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni a nga ve ku mucheyeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphoyisa swa ku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matirikula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xi paluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va ma khipa matrikula hi xihatla ngopfu swinene na movha wu le ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matrikula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
0: a movha liya ya ku teketle vanhu hinkwayo i sindzisa ku va ina a matrikula phakathi ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki i sindzisi loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angawu
0: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka i sindzisi ku hinkwayo mimovha yo tleketla vanhu yi fanele ku va yi na matrikula phakati yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka a vanhu vangaki
1: marito gamu nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketli vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitaratweni
0: lava ku va tsatsiya eka vahanyitiko leswaku va ya mahlweni va patsana ni maphoyisa leswaku va hi ta helisa tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu lava ku va hlaya leswi ngo loko hi le xitaratwini a hi landzi nawu wa machapelele manene swin'we na mafambele manene loko hi lava ku chapela jukeni matlhelo hinkwawo hi cuka hi tlhelela xidiretla xinene ni la xibaba hi tlhela hi cuvuka ngopfungopfu le la xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe ya ku timovha a loko yi li karhi hi famba a hi fambi ni tlhelela hina la xinene leswaku va hi ta tivhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa hi lava ku va tsatsiya nakambe hi kombela mpaluxu eka vahanyitiko leswaku va tinghozi leta ku ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha ka mabaleka a hi swi kombiteni ku va hi nyikele evuphoyiseni leswaku va maphoyisi na wona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vuthethisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi swi endleke kanmom
1: u rhandzeka wa radio mosambiki gimetelana nongonoko vhikela ni ku tenga lana ke teke ni mabulo lama yelanaku ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona hi tshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mangwini a wutomi la vahanyitiko Nyamutla, mrabo wa ina Ive Claudio Masingi, wa kumisa ko au

0: kusethwa tse kwa radio msebika kulosen kukwezela ikano ngoloko vukuli nyamuntla ita kukuvami ita bulama ilano ni vutomila vadatiku kusikela le shimbuzu ka shifunza inga shingwe ka shifunza nkulugaza le shistumilu wake tindambi lana radio msebiki a intereke ndavuliana ku shimbuzu ive ibula ni varimi melano ni kula kutiwa lishwa kuwa matamela iwa ya kona nambi ikuwa ibula ni vanyitiku melano ni leswi ndambi iwa kumiseke suona. Nakona kuwa ita chumuki sakali tena kuni ita Jones iwe kongoma amunti wa ti Jonzo vancha ni teknik shimbutu lana ibuleke ni mrengili wa nzabulule ishimu shashfunza shashimbutu. Kuva itwa chokubata Johnstona ti ishimu shi shakona. Kuva isunguna ni maburu, Radio Msambiki luanga va ayenza ama singwini ma kumeka ku dibini kwa lena mganga wa unidanti. Lana buleke ni varimi varimi la wata kuna wakumba kuwa va jaleta, va kumba kuwa varima mailan kuwa bata va na vatalisela abinzula ta varimi.
1: Sile atanza uya urimi kangu vale nga kayona tikumeka na titsotsomba imakeni ya mati tindau tingwani tani mati majilo msekunga kwa ya lanzele kutsongo kutsongo ya lanzele kakunene lesha kuita kota kupuneka heku kakunene lomuka makhalawani akuna shingwani inga temba shona andeni kakurima leshi ipuna akulumu ikurima se haya mahlweni ngopfu ngopfu nurimi leswa ku ni wo mfumo unga karhali ku hinyika timbewu a wu hinyiki timbewu hi kuma simu manyingi nga na wona hi fambe kutsongo kutsongo ku ve hi landza hi kota ku hi byala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti mi luzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula ive ti
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mtsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyani swa ku tala lomu masin'wini akuni swimati akuni makofu akuni swin'wanyani swa ku tala leswi swi tirheke lomu masin'wini inga swona swi hanyisaka inga swona swi pfunaka
0: kambe mailano ni ku va mu vilile ku va mu ta tshama senikaya masimu se marima nkwako lomu ku sekunga kwa mati
1: a lomu sekunga kwa mati se yalandza hi okaratiwe timpfula hi ku tine hi ntamu lomu ku nga hantla ku kwa se ku thumile maji ya landza hi kutsongo kutsongo
0: mvulavulile kuva mu yamukele timbewu ta kufana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fejao
0: kambe timbewu leti a mi tinavela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leyi mi chotelaka mbewu yi
1: a leyi hi chotelaka mbewu matshimbo
0: a mugongo yona ke
1: matini a hi na tona
0: a hi vulavulaka si mugongo mabyala
1: i ya byala mugongo mtsumbulu tini
0: mailano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fejan ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana ni kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka ma lomu ka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani mabula hikwalaho ka lesi mala ku va ku pfuxetiwa vurimi
1: hi bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
0: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
0: se i swiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri li matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama mi nyika wu kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ku ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta ha li matini leswaku va kota ku va va gwala avele ko leha gwala lin'wela.

0: lembe leswaku a ta kota ku pfuneka.
1: Hikusa a vurimi lini li tshima kambe li tshimala kona le?
0: A vurimi lini li sima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa.
1: I swilo leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu ni hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi.
0: A hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku ku rime ko ku hi pfunaka. A ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima. Hi swosweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka.
1: Ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelana yi ta wu rimi?
0: Ya ku ni swin'wanyani swi nga kona. Va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma motobomba majanga na wona. Se a swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega.
1: Se murege yini sweswi?
0: A swoswi a yi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani. Masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma ku dya.
1: Amaregadori wona muna wona?
0: Amaregadori na wona a mfumo hi nyikile ye u hi nyikile mfumo.
1: Ni mabota?
0: A mabota hi se makuma hi marilela ngopfu ntama hi makumanga mabota maji. A maregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
1: Ku na vantshwa lava ngo a ta vurimi a hihi u va byela yini?
0: A vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima va yale eka kunene ku rima va lava ku va titirhela va tiholela mali. Va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali swa ku rima a va le ka swona. Maji loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona. So ku van'wani va swi kota ku loko va le lomu emintirhweni va pfunetela a va twele.
2: Na khensa ni ku hlohlotela ngopfu hambileswi nga ve hi ni sweti la tindhambi hi ku kandzakanya ni hlohlotela varimikuloni ni ku a hi yeneni phambeni hi ku rima. Mina vito ni ta tlha ni phinda ku bala ni Joaquim Moisés do Santos ni murimi wala zona ya Bardon dade antawu ni ta hlohlotela a wu rimi leswaku a hi yeneni phambeni hi ku rima hi nga hlehleni ndzhaku a hi lweneni ka wusweti leli hi nga ka lona hi ta kota ku endla wusweti antawu pronch ni pfuna vanghana van'wanyana lava ka va nga se wisa timbewu nuka va yi phambeni hi ku va chocha timbewu.
1: A timbewu leti wona u ti chocha ku ha vona lana ku na leti se ti wonge to mila ku na lana wa ha vekeke magwanye a se ni wo lunghisela i ta yini?
2: Pronch alani hi faka timbewu hi ku hambanahambana ya faka masalada tinyala mari ova lexi nga xa xawurimi xa wurimi ya byala hinkwaswo.
1: Kambe leswi wu lavaka ku byala ke nyamuntlha hi swiendi leswi lavaka ku swi chochela?
2: Pronch alani tantantata vhivhera ya makhofu nyamuntlha nkarhi lowu ni le ka ku ni ma vhivhera ya makhofu.
1: A mavhivhera lawa wo gama wo xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini?
2: Ya tluletana lani le ka ku chochela ugwana se maxi loko a fika munghana rila lwa rilaka hi vhivhera ni yena a vuka nkarhi wolopra ku hi ta kota ku hi ya phambeni tenke hi tlulelisana.
1: Kambe ankama luya na inga nghena dambe ku kumile na u chicheleti mbewu swi mama hi serikweni
2: hey swi mayekenta swi mayekile leswi eve kebra ntamu lalikulu swi ni kume vhela nini timbewu a ni ni ndhawu ya bananali ndhawu hinkwayo la li bananali le yi fika yi ba primera via ni ta starta futhi segunda via yi tlhaya yi maha ku fana ni ba ndhawu leyi se yi bala ku yi tirhisela via na ntlha ni sangulisa ku a ku pfuka.
1: Swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wuna no swi tirhisa?
2: Ya pronch swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana.
1: Tona timbewu ta vevuka ku u tikuma ku vota chochana?
2: Ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni mali kokolao. Maxipronch loko ku nga ni mali hi ku ku tshama ni xiviti leswaku ka pa maxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo.
1: Marito lawa na va lava ku ma siyela va botladaka hambi hi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swikwini mayelana ni ku va va ta kuma ntamu va wu tlhelela masin'wini.

0: botladaka i swini swi va nyikaku ntamu hi swona tani marito
1: Pronto, mina na va nyika ntamu ka ta urimi a urimbi tshinyela nhluvuko ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mikoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku ingaku se ti nga ve ti khwemati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a li munhu a hi ta nyimisana na ye maxi leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu toto i mahisa xileswo maxi ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni hi botlozela hi sangula tindhawu to ti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta koo ta hlupha maxi hi ko ku vhela munhu a boha mbilu kani mama
0: ku ni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga
1: pronch leswo mayelana a nga vi ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe nga ku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xoo ku hi ya phambeni ni urimi hi nga hahla
2: Kata Jones hi ve hi bula ni murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni tekhniki ximbutsu mamana Flora Shumi loyi a black ni radio Msabik lana hi lavaka ku tiva ka yena mayelano ni matshamela ya tidyondzo hikwalaka ku va ku ni vatsongwana lava taka na va tshamela a handle ka misinya mayelano ku va va ta kuma ku landza tidyondzo ta vona na va tirhisa misinya tanihi swilawu ka nkarhi lowu swin'wana swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi
3: hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi ka lembe leranyan'waka matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumeri ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyi yitsongo koloka ku swa karhata ku vatsongwana va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lavo a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhikhi ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660 nhlayo leyi ya hi vilelisa yitsongo kambe hi karhi hi chivirika ku loko hi nga pumba a maendlela
2: aka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratelo mamana Flora i ka xiyimo xexa kona
3: a ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hi na ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela ina uma karitere ya kufika 12,641 kambe ya havilela 4,000,000 wa makaritere makaritere lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaritere ya nyuwani kumbe makaritere no gerali kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaritere majina ku khense hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaritere hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peda makaritere mama na mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu hi na van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komndadi la xikonelana hi kumile parcela wide global mamana lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i dotora Susana a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaritere i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlha swi koteka i makomndadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makaritere lomu yi swi kotaka exaimiti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guverno yi swi kotile ku peta makaritere ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaritere
2: nongonoko vukulu hi taku na wona kusukela emisor provincial ya Gaza mailano ni

Alinkari wa vukuli ni mtursan kluri rushtino botel. Kavindu zora jina 47 minus famba ni unanga ke koma 23 zora shlane ngata atlaka fshetama ungu ya shtiku shadzongene.

0: Mwingiseti wakuranze kali pelile ingari wakubaye kufikisela mahungu ya dzonga. Amfumu ukari uwakela ati male kavanu lava wakumeka kama tsamela ya kutonzoma. Tani kufula kuka na kulorantiru Carlos Matsini.
1: Murangeli nkulu wa xubyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ka matshamela yo tsondzoma Instituto Nacional de Ação Social a vula leswaku mihandzu ya makungu lawa ma yisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va ku seketeliwa a xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a vusiwanini ma ya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko mayelana ni xuma. Maria da Gloria Bernard a tlhamisela leswaku hambileswi ku nga na swikarhatu swo kalana ni xuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipercent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo mayelano ni seketele ka vanhu lava va vilelaka ntamu swinene. Murhangeri lweyi a vulavula wa zibili lweyi a Praia do Belém ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka Conselho Consultivo ya INAS. Nhlengeletano leyi i khambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka hi ntamu swinene a tikweni la misaveke.
0: Na ku endleka leswi a mintirho ya ku vonelela a nawu wa xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku yi ta tshuka yi nyimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu Orasi Romau.
2: A mintirho ya vhikeli ka nawu lomu ka provhinsi ya Inyambani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha mandhawu yo karhi lawa ma kumekaku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku wa swivanana swi famba swi akena a swingwheri ni vusiku hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi akena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku ngopfungopfu ka madoropa ya Inyambani Machichi ka Vilankulu hambu ni madistritu ya Zavala Inyarimi Murhumbeni ni ka Masingi. Muholeleli wa vhikeli ka nawu wa Procuradoria Provincial lomu Inyambani Moraes Bambu yena loyi a vulaka swaku a nawu hiluwo wu nga va wu vekiwa na wu karhi wu betela ku wa swivanana podu ku va swi tsikiwa swi ya swi ya kena swingwheri ni vusiku ka khamisela ka Bambu nawu lowu

0: ungava u pasisiwa hi lembe ka 99 nga u kumeka na u karhi u hloniphiwa.
1: Ku ni ku bandlukana xikarhi ka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada xifundzankulu Maputsu na swivangelo tani ku vula ku kana ku lorhiwa ntirho Sitalomanyisa swi lava ni ku va va yamukela asemende hi kula ka Koponi Dugungu.
2: Swa ha karhata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada axifundzeni xa Matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi kompuni ya Dugungu kumbe hi chapu ra Dugungu, akuva va ri kuma hi mali ya hansi swinene. Mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mudada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugungu ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene, hikuva ka marito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula na ku ve ri bindzuliwa kolaya nyongeni ya vona kusuhi na vona. Mhaka leyi yi patseni ku va yi ngheneleliwa hi sekretari du stade wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges, loyi a hlengeletananeke ni vayakitiko va koho ka Mudada ni varhangeli va chapuleri yena ra Dugungu, lomu ndzhaku ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano Bonges a seke marito ya ku va vayakitiko va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi na ko mali yi ta kota ku va yi pfuna vayakitiko va koho ka Mudada.
1: Xitandelo xa le banyeni kolomu xifundzankulu Gaza xi kunguhata a ku yisa endhawini yo liya swiharhi leswi swo kala swi nga le kona, lweyi ku landzelataka ni yetelela mahungu lawa i na ku lorha ntirho Alfred Muyanga.
3: Xitendelo swa Banyeni leswi xi kunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga ri kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana. Aka lembe leyi hi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitendelo xa le Banyeni a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa ka ndhawu liya na masukela atikweni la Afrika-Dzonga. Loyi a hlamuseleke mahungu lawa i murhangeri wa xitandzelo swa le Banyeni na alikarhi ya swingata leswaku sweswi ku karhi ku lulamisiwa a ndhawu ya ku va a mimovha yi ta famba ha kona ni ku va ku lulamisiwa lana a swihari leswi nga ta ve swi tshama kona hi nkarhinyana a ku va swi ta tolovela a muganga lowuyana. Cornel Miguel loko alikarhi ya vulavulaka wu kulula Radio Mozambique swi nga ta leswaku a wu kongomisiwa ka majirafa ka ndhawu liya swi karhi swi ta patsa eka mintirho leyi landziweke lembe ra n'wexemu laha ku kongomisiweke ntsengo wa 4,000,000 ya swin'wana swiharhi ka swona ku nga ni mazebra xangu.
1: Mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri ma vula leswaku a xifundzankulu Maputsu xi karhi xi tilulamisela nghenele ku va xi kumeka ku hetelela koka mintlangu i chiwaka hikulu ya lomu swikolweni nga Festival National Jogo Sportif Scolaris i Nyamani 2026 Anabela Kumbi.
4: Ndzhaku ka ku va ku sungulile a xitaju xa vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo sportivo scolaris yi nga ta beliwa ka xifundzankulu Nyembani, emiso provincial de Maputo wa vumbirhi lweyi a kumekile Institut de Formation de Professores a ku va tiva malulamiselo ya vatsongwana lava lowu ma buleke ni vatlhavukanyisi va swiyenge swa ku hambanahambana na hambi ni vabeli.
5: Oraskive basketball. Ya wa famba ntirho sweswi ku famba khwatsi porque conseguire ku hi junta a vana hi tshama na vona va ya xikola pra hi gama hi kuma nkama ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pra hi kumeka ka xitaju hinkwavo vana hina pra hi kota ku hi tisa hi collective hi group.
1: Wingsit lawa ive mahungu ya Dzonga hi ta tsakambela loko ma ta va va mfikeletinyela tinene laha pelini.